0: hepatitis ho nkomo na ED enti wo bi ka to so ana se wo nkomo bi ED wo ho a ya bi phone lines na tumi ya betimi aba beche wadwin ewo mu nti wada roma numbers ni 0200680068 and a 0266008808 0266008808 na wonso atimi aba show no subi na yebeba myth no so minim se bibi wo ha pese wo clear the few answer na yeba myth no so a na nka yewura ho
1: yenko number se me ka me bi fa ntuntum ho asem no kan
0: no okay ni yenko yenko
1: inti no improve bebre na so obi wo hepatitis a na se nipa bebre uni obi dadan baakum ne ne tun sa didi eno no ema onya hepatitis b ema onya hepatitis c
0: okay
1: inti no ema ya ma hepatitis b ni ma ya ade e besi obi hu ejuma ho kwan anase bibi sa ti se obi wo hypertension anase diabetes on ka se o ma ni ma ejuma sa na hepatitis ti e enioma ya kirekire o mu se ebetima ma wanya no eno mu na betima den afa so anya bi
0: okay enti mi pese mi busa sa akwashi we we de mi ame kwashi ansa no mabade aka no so mi pese mi busa se se ye eliminate hepatitis de free Ghana has no ye challenge ni pa no eye de what is a challenge aye bata se ye eliminate hepatitis de free Ghana has me ba mo ansa ba ye nya kola wa hello good afternoon
2: afternoon madam
0: acho di ni baby free free
2: same in just so mi ka se free patronium
0: wash. Just as what I remind you.
2: Ah, the